ni biara yasoma ne ha na awotwe me pere wonyina se che Kristo tumi ase e wo Jesus Christ di mu sana awotwe tumi bere ntimi nya dwuma wa ha ji wo urade wonko me de wase se umu ni painful so ngu wonso na do wonfo so be firi won na wasa wonyare wanyina e wo Jesus Christ di mu amen.

Emusia kuo kasa hodo obia disase meso nyame ne ho ho all colors se asia se america se africa obia disase meso awariye bie ne honoma ye ntue biribi ye den ewo but se se abrafo na sesa no because they want people to sin against God. No more souls. How koha? They don't depend on the word of God to marry. Najoma yeni. Ehoni se ohun oba. Now pena unko ne busia for on yu ne busia ni osone sa na nini mi no court ema kosan ya ware enu anom ko mba bi oh obo simo na ni tiate e muni ha no ho sedin na ni asiate enti enne no sa okwaburo chira. Enye busia be mane ware oba na ontia hwe na ontia hwe no waware no eti na meka sesese no eho aware ye eni hobiem eho na mo pako akobo mo bra munu se nyame ntimi hira masase bia so Jesus a asase na obonsama chechere na hini na odi esi wono eho na mo kwa mo beyi eho ye ware o hobiem Uko Europe, America, ahen, omu ngaribye. Adi enti nobo, sam, eye, ye, yi, sa, adi ene firu ho. Wohunu se, diye di kanese, ni pe tuye tira diye no ware ya, nyame bem. Diye tosimye no, enkwa dana, omu be u omu no, nyame timi febi ye biribi, ni birimu. Okwaburo chira ho omu ni amamere amamere wahano omu ni bi eti okwaburo chira na mu amose mu kwaburo chira kono ekoware wo ha edo okokota no masan maware no no so asan mesu maware enu anu no na ukọ honhun famu a there is an uncle founder so tie adwama amode yi emu konyame asemu a they are so sinners adentina satan shishes washes sadi no because me kwa bruche na me hu se krono ye the kingdom of the devil satanic kingdom ano wa chichire no Ubiya obe kwa kwa uwa brochiri biya ano. Wasi efri omayimu. Enamu say ye nware mano ni omu tintino. Numa sayen shishi yibiya se. Mekandi abesi ya se musu. Se, so uwa kwa danu okrumu wa. Akwa danu ye omayene dia. Enye uwo dia. Eti wuno uni akwadani sutumi je oman no na se owo ho wie na nyame adom mere wabom se obeba ha bewu o se obewu o ho yesi owi a oman no wabusun a ofrim no udin ayedan efrim wase ashi Ubiya se unu ya bi ohonu wa owa. Kina jino koso se. Enkwadani njina. Onu huya nasia shigana. Eti enkwadani beye slave. Wamuni ofa. Wamuni nana. Wamuni shi. Atina omayne su.